0: Boxer, reka Brooks Oros Original Orange Squash 2 liter cha tharukan 90 rand fela. All Gold Smooth Apricot Jam 900 gram, le Yum Yum Peanut Butter 400 gram, kuverika 58 rand fela. Selefe go feta thako ya Boxer.
1: Na tshepidiso ye e tla tseba jwang ge mmitara o sena go tsentšhwa mokgwa wa go lefela o tla fetošwa go tloga go ditefelo tšeo di sa fetogego tša kgwedi ka kgwedi go ya go tšeo di laolwago ke ka fao metse a šomišwago ka gona karolo ya ditefelo tšeo di lefelwago ka morago ga nako ntle le tšeo di phumotšwego go fitlha kgweding ya Feberware ka ngwaga wa 2016 di swanetše go lefelwa mo dikgweding tše 24 go ya ka tshepetho sa lekgotla la masepala mitara wa modudi e tla ba prepaid le gore modudi o tla ithekela metsi ka morago ga ge mitara o tsentšhitšwe le go ngwadišwa gora setekgeniki ba tla fa modudi ditokomane tša mmitara tša boingwadišo moo di tla išwago masepaleng gore go phethwe ka boingwadišo bja mitara o moswa

Eya ke kena le mogotsi ya ka o mongwe o ba re ke mankanangkana e mothakola mane o na le manka ka nnete mane e manka ga e a šiša ee jale ke no fela ntse ke yo balabala le yena baebele so re no bala mana kere kere ke leyako e sokolola-sokolola ka setae le tšhakala na ee jale ei be re bolela ka topic engwe ya go tsena leodimong ke na le yena ke re monna apo ore o tsene leodimong o tshwanetse o re odie jale le jale re ntse re balešana mola ke mmalela ka mola a re ma na leodimong ke tono tsena ko o tsena ka mankanangkana naka ee kore ko o fita kwa o bona ka kokota e ke seno kokota ba re tsena ka se tsene ka kokota abedi ba re tsena ka se tsene a ka kokota la boraro ke a tseba re bo fela pelo ba re monna re busy ka mo ko o tsene mane ba nkgoela ka molao.

0: le le khono re sa go swaretse tlhano ka tatelano re go thankgolela tsona mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba yona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria wa Gamaponya le Paul le Tshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Liputu, mola motsweletsi e le Gloria Maponya. Midumong le mitshining re swaretse ke Lucky wa Gabopape le yena Mahlodi wa Gamalatsi. Mitshining ke Nicole Maimena.
1: Emo, wena speaker. Ay ay, wena no lo judi diang jo di diang. Re ka skwane mo.
2: Oh, ke ta o fopha ka le thombo le mofazo. Oi, o rongwele ka re ke thaka ga wena.
1: Hey, hey, hey. O sala ba lo ke nna boswa ga go mona. He? O re beng o re wena o tatopa le thombo, wa mfopha ka lona. He?
2: Re a fana
1: o se mo shumo fela ke re mona.
2: Ah, o wena go nyo go bona ba ga mathlaba ba fithile ka mo. O thoma o le lo tsona ju.
1: Speaker. Speaker. I'm warning you. Eh, dilo tso di dianga se tsona. A se tsona la ga tre.
2: A bo se bo se go je le dipikelo so. Nna ke di rile eng ana.
1: E monna. O ka se no itatlhela ka ntlong ya ka monna o sa bolala selo. O ene le gona wa o sa kokodi. Eh? Me a se me khome botse dilo tse uwe. Eh? Go ba gona ke khale go nyaka. Weekend ka moka. Ke go founela, ke go textela ke dilo tse ka moka.
2: Eh, wa o shima. Wa ga o tsena. O na le ga re re di thaka. A ke re ke le kwena o founu. Lona a o control. A wena le mosadi o laka o a tse ore o gomakae. A o tlo ntena wena. Ee, emamo. Ge e le ore wena o kwadisitse ke mabakanyana a gago o se ka tla wa tsholela mo godimo ga ka ka mofupolo go ankwa ke.
1: Wa bona ke ntho e ke go botsang yona gore o santse o fokotse ka tabanyane ya gago ya bjala. E? Wena ntho e dile monna se yone and wena ke go nyaka ke tshwanetse gore ko o kry-e o mošomi wa ka monna e ke tshwanetse gore e ko o founela o be le gore o gaufi le founu
2: a wa tseba rena ke nna batho ba mabjala ntwele e sale fela vetri ka ba ke ebeelana mo e ngana ba ke robetse
1: o toga ga bjalo speaker go o ya ntlong yaka o kokote ge go sena motho a bolelang o foune go ba o romele call back e seng dilo tsa gore wena o itatlhela o ka re o ona blackgate. No man.
2: Ke a kwešiša gore o kwadisitše ke tsela tša mo e gape yena o botsana mosalola gore o bolela nnete moo mfana ka go o fa matsogo o tshwana le nna spekere ke sale spekere zozo ke sale so ka nako ya ka mfana ke go phaphathela matsogo ankwa ke
1: ya mara wa bona matlhwana wa gago o nape wa khiphele go wena wa botse kwa morago o tshwane o kry-a o no fa motho la di-compliment tsa go gana go fela
2: a tlhoka fela ena nna sa re kwa ka gapela o phala wa gago le wena yo wa e bona a re nna ke abo ke tshwere fresh le nna wa bona
1: marenkelekweng sa re ke a betse wa gago monna speaker ke a gopela monna ke a tseba gore ke kwaretse a ke nyaka o tobušeletsa ntho e gape
3: Masilepe le kae?
4: Rona ngwana ka le kae?
3: Re gona. Ke thabela le bona misong e mebotsi e.
4: Hey, le nna ke thagalela o bona. Hey, o ka maswama kaka, o le bile kae?
3: Le bile tlaseng.
4: Hey, wa bona le dia tse go tsone. Hey. Ke taba tse di botse kudu tse modimo a di nyaka.
3: Yeah.
4: Hey.
3: Eish, e bile Masilepe. Gape ke bone dipoelo tsa letago.
4: Eish. A ha ngwana ka mola ona wa tsiba ke ni ditheto ka mokare di libisa wena a pe di aganye
3: e di aganye a tla shuma tle
4: le shumile bobedi ya lena a penge se ka wena a ba ga se fithe kwa mana
3: a ke
4: e a kwa ke mo hau mana
3: a ke proud tle
4: a le nda ke a thagala ngwana ka re wa tsiba ba swa ba ka shumisana ka mogo ai re ya dzeleni e botse
3: ibile ke be ke na le kakanye
4: ya
3: ke be ke nagana gore motlhomongwe le ka ntumela gore ke tse letago ke be le yena kwa rumong yaka ka resese ya bona o maybe nka tla ka go lena ke tla ke mo thusa ge bona ba tswaletse
4: gore rumong o ra university
3: au wana ke dula off campus
4: ke o dieng
3: ke dula kua kana monte ga campus a ke
4: a wa market wa ka re kakanyo e botse ke ya hore o ka tawa moetlela mara ha bialo a setsebele hore na ei nka diane ka hore o papa ile bona ba re banya ka hore ya bona ba ha bo
3: eh
4: le bo mma ile bona ke tsebore bona banya ka a ye kai yalo eh ke bona o ka re ke to di dula le yena fase ke to re yena o nya ka o diane re apela mmae
3: Awa, ayo na be isa tsweng. Le tla re go bulela tsana le yena. Na mile la bo ya back go nna.
4: Eh, awa ke to utsibisa nana. Nka thabela o rabelwe wena gore ka nnete dilo tsela re bonane o botsibio la bo fetse mola bo phadime engwa o fela. Mm.
3: Eh. Ai, ere ke sepileng tla ba ka latela
4: ka tsela. Ka nnete ngwana ka.
3: O lukile.
4: Ke ya le bo mo di mo abele wena. Di tamati e ya ga mo ar bone.
5: Watseba a gona ntwele o re ke tare e ke sa idira mo ere ke checke di email o re ne a gona le ai ke sa bolela ka di email man mothakula wa private investigator sa la nromela email nyane ngwe mo ke boditse no fofa gore ke ta dira ke ta rulaganya kopano le yena ai ere ke na pego e mo founi le ka horeng nkile ampa di nomoro tsa gago tsa mogala ya a shuke mo se vile ka PPI aga ile ke bo ya reng
6: hello
5: eh hey, hello nga ne ga re le business ke kwa mashata ri ko sha ka morao
6: eh thobela le kae
5: eh ro gona ra le na man eh ke commissioner ola ke ska bolela ku
6: oh commissioner e le kae mara me pa
5: awa le botata bogo eh monna go itse mang o se makale ko le leja ke na go irong
6: awa re ka botshwara tshwara hanyane ra tshwara spratanyana e commissioner
5: eh ke be ke ratile gore nye re belokopano ka morago ga dilo tse o nrometseng tsone ka email
6: okay kopano lenane le ka rata re ka tlhakana ka commissioner
5: ma pele ga ge re ka bolela ka taba go tlhakana kae a ke dikwešiše dilo tse o nrometseng tsone ora gore ko dikwešiša dilo tse kareng ke dilo tsa dikgotsi mara ke a bona gore di berekišana le taba tsa ditšhelete tsa
6: awa le ska wara commissioner mane yo ne no ba motlhalanyana fela ya o bontshore ke SBS a ga ka dine divile ya rena mara no awa di nomoro tseo di ska o tlhaka tlhaka ntshene ke no bontsha fela re ke SBS a ka bloma fela e commissioner
5: okay gape ke kwa pelwa ka e thoma go kwa go baba ka horeng di challenge tsa ka re sepetse ka mosaduki ene ga di bo lokela pile le go tha ke pretend e ka reng a re ka gara fa happy family and stuff
6: awa le ska wara ke modima yona commissioner re tlo e kere
5: bialo mpotse mo kopano rena re ka gona go rulaganya gore be ka letsatsi le lefe
6: awa nna commissioner ke tlo utlwa mo wena nna ke phela ke le available ska wara
5: oho
6: ya wena nthube ka call fela and then ekes da
5: oho go ra gore nye somewhere around this week a ke tsebe
6: ya nna ke phela ke le teng mane dieting is my job so is my very ke ke bia sage ka yona wena anytime ho nyaka nkrepe ka khoro
5: ke tla go swara ka mogala
6: thank you
7: eshe ape mna wena le tsaho le tsabela wile ra e tshwara mo malobanyane ya di career wa twata eshe na dzilotsi la ke di kwishi ga botse mona
8: a ho kwishi eng khwara
7: ape a ke rebele wimpu jo rena ke di lotse tsa di farming wa twati
8: farming ha re ke re le pharmacist
7: e yene
8: pharmacist
7: eish
8: ane go fela di option tse di ntse ke re le pharmacist mechanical engineer lotse di ntse wena gwara
7: ai bona ino ba no lotse la ka mokana ga jona ke re o pharmacist wa twati e wenye ke la ya go nyaka o thanda ke thaki khala ke di pilisi ka go
8: mara ke ntwe le ruri le wena wa enyaka ke re gwara ke ntwe le go wena ruri le wa enyaka ke di eng nna
7: akagana gape apelwa nana go jeleng o mpontsha lotsile o bompile under pressure le lotsine tsa di engine wa tswa
8: a tsanga ka go bea under pressure gore kwa ene o ratileng gore o nyoko ba pharmacist ene go filele option ya go ba pilot le mechanical engineer tsone di ya bia
7: ga se fufe kwa gedimo le jene ja di engine wa tona gana ke busy na ka di scoop tarem every day ke busy ka di oil ka go
8: ah ah ha no re tlanya kana le lo tsa di general or something or tla o reksha matapula kua
7: ke tsone le wena a e gone re yo we
8: ha wa fara na wa nlapisha o ntsena le ka tsene
9: gwa rana le tao le na le tsadi ya mo skolong ga
8: principal motho sho nga nyisha ka ditaba tsa dikiri ka
9: mo ke re ya rasha bona le meeting ka mola le bona o recipe salbis ka mola lena le bitse le rasha mo
7: go di joru to sha bo se
8: bona le wena ma
9: e re ngo sa sa before the class di thoma le tle le mponeng re tere bulela ka taba ya lena dikiri le eng kwa ke re
7: o o bona botsa re tla le bona go sa sa go tsama ye mo wena
8: aiye o bora ra sa mo
9: tsama yang le sa metse mo wena a le gore go ne batho ka kwa
8: Shaman.
9: Arian, sepela, sepela. Ah, papa, le kan le tsa pele ko le ya ga e ke ntse ke tse.
10: Ah, ke re a o ibone wana ka tsena ka mogare gape. Eh.
9: Oh.
10: Eh, nka no ka ro we tlhagene tsena.
9: Hey papa, happy ke be ke re ke library go bala na go isa le gona.
10: Oh, na ga bebe ke re ke ya mola ga go ke go go tsore tsime fa go nyana.
9: Ooh.
10: Ha ke re ke a tsebo ro fudi mola.
9: Eh, di plastic tse di ka papa.
10: Ya bona, ke go tsebo botse ngwana ka so ka mokana a tsona di jotse o re bona ka morago ka. Di ya go room ya gago.
9: Papa, na le ga le ka mbraiba ka di jo, taba lena le bommaki ku shishi.
10: O thabile wa fetse wa se thabega gana molagana mo botshata ba go keng keng ile ora o ikwishishe
9: a ke kwishishe gore le nya ka go isha byang bo thoriso so venga hai
10: awa ish taba tsa batswa di le gona ke se to boledishana le ola botse go thoriso wa ka nya go tshela botse go di petho gana
9: a ke mo tshele sepetho papa mara ke mo ra hore le thabile gona wa itsantse a ye gole like why
10: wa tsaba ke nyi le sedi wana motho a ka ra go thabetsi wana pa modirele gore nye a re o nyama mo letjatjing la gagwe mana
9: a se mai ke mishe jwa ka o le nyamisha ndo be le hore a e ntswara ga botse tabae
10: wa tsaba re ke nyi ke a go re thoma go befelwa a ke tsebe o ro ya library ga ke ka go felega tsa go ba fologa o no itsepelela ka mogobotsi
9: mme mpani ke fologa ke tsama ye
10: o bo ntjunya ka gona o fologa ke re o lebeletse bashimane wena matjetje
9: le rengi
10: ke be ke tshaba o e bolela tabeneng
9: le na papa
10: ya bona le mengwa ga e ka refitile bela
9: o ka re le nyoko tsona le boko go sibola ishi ka le bona
10: ke tsona le boko go sibola ishi nna ke tsona le bona ga eng
9: boko go sibola ishi ke re shiba le banyoko nyakela bana ba bagologolo
10: o renye sibola ishi udenye
9: le nkwele
11: vetis mafetana
12: Exe
11: vatkhana.
12: A foko.
11: Ai lankane man lankane man.
12: Eish, what simply ke surprised because ke fetse bona boss wa yago. No go bona wena ha nda re ntshare tshimo.
11: Ya, o bona boss wa ka no so Jason me. For tell me man veti si so man. Jis ane denge long re mfana ka ke grape fund di huzi. Ha bona?
12: Ke.
11: Ona le ane ngivi ke uko ya fofa fofa hore staff o nya mali.
12: O bona? Wa bona, nake ntse ke bona daideno gore bele lo wena o tetse tsona tseo mo gona.
11: Bana botsa nna mfeto, o tshuna etseng ka staff. Wa itse re here tla mo dilong tseo tsa o tshwana le staff ke motho nyana mongwe leng gore ke gafarleke, e ke spaya gafarleke enene. Expel ne le di manikisi.
12: Gane bosa ga go tshela gore ke mo tshaitseng.
11: No, ya hore bosa ka ya ntshela nna ke nyaka tse di nyakang ke nna tsa me boso a dina tshai.
12: So a siena go tshe mona.
11: E mona azanga ka bona na le boso hao mara ka itse re lena le bathutse grotman staff go tshuna hetseng ka staff
12: mara ntana ka eno check
11: vetis
12: nna after that then le ntshuneng yona kwa the warehouse tsa lena bona na re ka mo bathula damane
11: so then he lo ronya go boela hona kwa le o tlo ira ye le denye o tshuna mopela if lo ro o nya go boela morao
12: ntana ga re go check
11: re go check
12: no ne I go dai den na ona ntwe ke dirile.
11: Okay.
12: Ene le gwara o no ntshela gore he ba methile 1 2 3. Ke tsana ga ena da. Na ke focus tse go spane saka. Ene ke tle mo go tlo relax.
11: Le stereo because in ton chela ngona e make sense. e re ko fe net fela 2 days fela and then e be le re staff se buile and then he ska se bo wa tseba gore di nwa metsi
12: ka lena le fani shem
13: gore motho ba loyal ko lena
11: vetisere ko chaele mfanaka nna ke nna e leng gore ke fa wena span so ko fa 2 days ya gore staff sa rena se bo
12: gape nto o itshunang ntwana ka wang accuse
11: ke wa accuse
12: ya wang accuse ene ka ntulo reng le gona gane antle ke
11: go fa 2 days vetisi go fa 2 days
14: re le lakaletsa jaji le le botse la basadi.
15: Welcome to the Breeze Sound, your soothing lunchtime radio experience where gentle, peaceful and soulful melodies create a perfect ambience for the whole family. Every Sunday from 12 p.m. till 3 p.m. on Radio Tef 103.8 FM, the station that listens to the people.

Eh ele thusha sechaba se sa ngo bana ba tie khalaka ke nya gore le mpotse gore nyi ka gore selepe shulo sepetse lena le yena la sakala ga gona le roba monwana le lena la tse ka mga ne le sepelela botse le sega le ditsela tse ka mga

0: Ee matswale matswale.
1: Sho. Ba tshobekeleng.
0: Ee ha wa kirena mma.
1: Sho le o phone le phone gore le yata.
2: A wa rlo re le tsogalela le sathale le jwa ka mamotsa.
0: E sala ka majeke. Ee.
1: A wa go ya kgole gona ke ke ya kgole go bona ke tjwa. Ke na ke ya kreke.
0: Ee ha wa re na re nya kwa mishumo
2: re
0: so.
2: Re re bialo re ditsile bialo re no re tla re re handa handa le.
1: Ka nne ta tshusha le.
0: Ah wa re ka dula.
1: A wa dula di dula chichi.
0: Oh e re go go bela mama.
1: Tula fase ke go gore. Lenke tshikarife.
0: Le ne re dule fase.
1: E a wa dula le kae?
2: Re tsogile rra le nam.
1: A wa le rna ke tshogile.
0: Ee.
1: O tsatsa bona ho.
0: Ntle lo se nyana go matswale. Ke a tsebo re to dumedishana le jaji ka moka. Re tile moka tsala.
1: Sho.
0: Ee.
1: Ke ne tsaba ka mogo.
2: Ee, le nam ma go rara ke nnete tsaba ke ikoleng ba re lena.
1: He.
2: Lenya ka la le sedi ba nna ba bagolo.
0: Ba go mofetse.
1: Ah. Nna
2: ena mma le rona se
0: ke go tswa go le sedi street nna ka botsa yo mathako gore nye re ya molata mma
1: e reng ke re go lena bana baka gape ga le mpona ke so ke nna ke nye tshe se no monyane ba nyakela o mmo
2: go nyane tshwa mang so monyane
1: ke re ke modiela bo ka moso
0: ya lo le nya go diela ka morwedi aka
1: ke ka reng ke bona o la pene e ngwana go loka ke se ba le batswadi ba
0: oh ile le monyaka la pene
2: pene
1: eh a kere
2: a
1: pene le ene se ngwana ka
2: monna mo ka go u to ratana le ngwana ka
0: exactly bene ke mothomogolo a re gana ka ba lokile nna ke a motse ba bene a kere le bolela ka mfananyana o la matswadi nyana wa go tsena ke style nyana sa ditedu nyana so
1: wa go le sedi a monyaka tshe mmere go bile ke na biker a wa ena pebe
2: a pe ba tlo go sona le bo pene mma ba ratana le bana ba sekolo ka dikhoneng mola ona o dumele mare a tseba gore ka dikhoneng gone ba ratana
1: ere bana ba ka ere nke le buche
0: tsoba tse tsho
1: mo ere ke bolele nya
0: o bolela matswana bolela
1: ha bona pene o ile ata gonna a ngkhopela maele are mo khosi age o ratana le mosadi o mo wa motse
2: pele le la bana mo kaula
1: ka gore
2: le mo fengwa
1: ya ka pele kana bakara a ere ene ke mo fomo nyenyana
0: nka ne le sa mo ja gore a ga ne mo mogotsi we wa ga go ratana le bagekolo
1: ba le a ke nya ke pena a ke ya ba sekolo le
0: ya lwa tse mali se di
2: situation ya ka ke nya go re ipusheletse le nya ka ngwana ka lena ta dule ka re ga lenyalo a ifishe ke di eto tsa lenyalo a tshanyaki
0: arrange marriage le a bona a re direkile
2: a e ngwana ka le do montsha mo ditabeng e reng ke le botsa gore ngwana ka ka moratela eng a ke a mo isa university ka botaela ngwana ola o santse gore a tsena sekolo a fetse a ke perekele tseo tsa manyalo di tata mothanyana
1: gape nna ke re ke be ke berekisa sekgale
3: yo mara motho a ka o tsere ke mara yo ice cream tse di a tsefa ke monate baby like yo re sentse re fola re ke ntshere ya dimolong re bathele dikobo tsa tshwana di-matching outfit motho a ka wa bona mare kwa
4: re bona montshwere straight mara a boi mositsenyana motho a ka
3: ke eng mara my love
4: last time ke ile ka go botse ka re bona taba ice cream a gore mara ga jwa mara
3: a bona ice cream ke go itse efe sena le ka molato gane ke eng
4: yona e mate mara problem ke one baby
3: ke eng
4: abo ka ro lebella ro wede mara ai me chile re na lindu chiri dia
3: hebenna
4: ena mona re ka tsha di flu ga pe
3: he ya ne
4: a maro ka ro ta ba itshwara shapo a pe ka ntshwara flu yela ne ka ke tsime ka kwa hospital
3: he
4: wa wona ne se ngwe wa ke doctor ke nya mata
3: mhm
4: ya ke ke tsime sha ke mthabo munga go sekolo a ka gapo
3: hebenna kore ya ne
4: he nga tsara go la ne go fola
3: kore gore o nyaka nong chichimiso o nyaka scream entlapela gabotsi ne o nyaka entlape kore a o lape ke bethana le banyana bo mothefe o nyaka ke tla ke mo phara ne singene ya gona nna mona pena ke to morraga ntshena ke nana go gwara
4: motho ke haraloka banna
3: a wena go neng o raloka eng gwa ruraloka eng wena
4: haraloka man
3: no no a ke kwane le tshirisona
4: eish a ne mara motho tore ka lwana ka eng mare le rungwe ka sije ka le shop so man
3: chichimiso gwara a re school back sa gore tsa mai mar toge mar to are are are kwa di pukati tsa go di imela soma re gwara hi man
4: a ke ke le bagile go botsa re wa ke tsaba school lo tsho mona di imela mo uniform yena
3: hi ka bona le nyo go ketsa pa le rena go university
4: o tar to go le jule
3: a re tsa mo se tsho le ka nne singene ya ga go
4: ra le so ri man o
3: demet gwara
4: go le tla ke le go ba sa re bolele ke o sa bona le bagile la business ke le go tshela yona go mara
3: no wa bolela go are senglo tshe le bompotse di tsheba di motjela tsago e o tlo mpotsa ka ne senyana ile
4: ga okay e bona come down mo e go botsa mm ke nya ga re thomo go spara and not in name o bona go sasa he ke go sasa ke nya ga re business sa ne togele ga na go ga bra socks ka ta
3: o re re tlo go no ba le tshelete go ya go ya pele ko
4: are tsena di mo
3: kra rira le kutsa ga o tshwarelela so
4: ah wena o bona so wa tsa re bereke ya tabeki mo bona no spana da countering so o di mo kwa countering na ke tabeki di bona o pete di litho go di di sitting jama
3: okay
4: eh so wena njo so so yo njo ne le tsa batlo tsa bona down jo di bereke no fala ita go nna na go phase tsa ditaba tsa go bona then no no
3: okay so ora ke tlo bereke ke ntse ke mere ko
4: I can
3: bone ka re ke tlo ba le problem na ke a multitask ka sengwe se ke tla ba ke di a spine sa ke bile ke di a le challenge ke
4: tlo
3: ba sharp
4: exactly o ke tsima mona
0: ma benito
4: o tsogile ba yang mona
0: o yo thuthumela mona o yo tatasela ka ntwe yo ni ra hala no mfana ka
4: o
0: tell me mfana
4: o tsa mona ska go se spujing ma ba ne mona a seng isindire lore ke ska bopata
0: hawa man mfanaka wa itsore ke nyetsho tseo di tloelle nna mfanaka ke tlo bereka modima tsona
4: e monna gape monna a ja bopata moshumong monna bo le buima go di gore monna ke focus gore ka no go shore e re ke di o tsa maya whether a sna kwa o change horeng ke di o tsa maya re gona go bolela botse ka taba e monna
0: man mabinito man wa itse dilotse o mana ke dilotse nyane khale ke utswa dipene tsa di lecturer go sekolong mara ke timeletsa metlhala mfana nka so fisi mfethu o mpintshaka from tuka monna why o tatazela unless die fro find you off e ba yena elong ro o baizise
4: esh gape mothola monna ka mogogani belo a phelang ka gona ka mogwa phelang ntshitse morago ka gona monna gape ona le go mphanthongwe ya gore ge nka se mothabisha o tlo phula ska go mona o to botsa mothakola commissioner gore nna ke nna di chalete be jebe ke dija
0: hai ke lotsenyane tseo mona re di betha ka lefielo ra di fiela mfethu ja nya malla me bara o ska tsusa ke lotsa o sereselo wena jesa bara fa nne
4: wa ntlha ke khopela mona 1000 wa tsaba le no dia plan mona go taba tse di ska tla di a bua ka nna mona
0: fanaka lo le bonate mfana ba ro ska wara o tshwere nna mona wa itse gore dilo ka moka mfanaka di re nna o ke tlo setela dilo blind
4: esh ya wa bona go mpotsa so mfanaka ne a o ke a go re listik thoma go sha maswafo fa senyana either way rape mosalola nna senga ka mme ka mmela sithunya mo phatleng ka mme a sithunya ka re nromela di chalete sure
0: maru tga ro thomo ba le makoko mfanaka mara ka ithlalwanya o ska wara ke tlo theshela dilo fan di huse
4: maru ra ro planeking mfanaka
5: happy mo le go se le botlola ntwaka mo tshweme mos o nyeka sho a patoro ma ka ja batho
1: ke nna mampeke ke nna mo moritane wa ke rebele le subetse ke pipe ya ke le moriti
5: awa ke maketse gore ke makitsegileng ka lebotlo la ntwa wa ka
1: awa ke nna motho wa ka e ke ona bua mushumo
5: e
1: ke dire ke a go emela ka mogae gago
5: hai le ya makaja le lena le tare tshutsha
1: awo wa wena a ke re motho ga e kwa email o ya go mogotsi age ora motshushi
5: arule morwana
1: wa se ba mampeke ka daga thaselo
5: king
1: yo mathaba le msadi ya kra morwedolaka
5: edile nyi byale
1: wa se ba ntshugele tshi saro ba go sense
5: he ka masa
1: wena
5: ya ra rutsa ba bona ile tshi ba fish
1: ile tshi ba fisha
5: ile go dile
1: wena ka se botse o le sedi hape ke re ka re ke nna kokoage ka re lesedi go ne le segwana le lengwe ke le lebeletse le segwana le ene le a bereka le agele le ka ntw a
5: kgoparaga
1: ka re le ka go nyala ngwanaka ka re ke se bana le batswadi bage
5: e le gore lesegwana la gona ke bone
1: wena pene
5: mmamorobi o ka re o tea pene mogala bo moka mofa ngwana
1: pene a se mogalabe wena ene ebile o re utswegile ka moagile lentwegolo pele ngwana o le ke be ke re ke mo direla bokamoso
5: ae gape
1: le rena re nyetsoise rena bana bomogala baka ba re emele pelo ke be ke re lengwane le ena go taa ba bjala pelo ngwane ole ka botekere o boditse mmaka le bopapage ba ndratlhelela e sa re baka majeka
5: ke
1: sentse
5: mapelo o ja serate sekgethelo ga senyake
1: e ya kwa mampeke
6: masebanyone le kae
7: e gone le kae mampekeng
6: hesh gape nna ja masadi ang ga kantšha ke tlile fa gore le nomphekola-phekola
7: apo wa tsakeng o bontšha o swabile ga o kganne bothata keng
6: a se go swaba ke letšhogo le kebeng ka gare ga lona
7: he a ke bone go le botlhokwa gore re tsene ka kwa rantabuleng mampekeng